Na ba ka finga na tama ngatsa mativira tsibe uri uri uri mana tana mata ndaka.